be yo na awon kan kan nipa eni tin se akoni mi lode papa lale oni to joro mo orile de Mali be na ni orin yi o je idi o ni tumo si Ricardo Banks Oluwa shower your blessings on me.

Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafi di kale si lo abe kuta atin sholu lu ikpile ogon. Lai di no kwenu lai fi o pa polo polo pejo. Ejen wono agbami ito lo abala ele keji lori ito lori papa plus. Tapu ni lori papa gangan. Awon iroyin ere daraya yen. Won wa nle ma bere lati bi awon ifese won se. Ti won ti lanfane lati waye. Eni anowo oni. Wo la. Won yin te mo bo se nlo lagbo ti awon league oni kaloko. In to lo si bi awon iroyin yen lolokobojo kan. A jo se be. A jo tusu desale koko awon iroyin yen. Ni ale oni ni ko ni.

Ego 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafidi Kale, Silwa Be Okuta tin Sululu Ipinle Ogun. Ni orilede Nigeria. Nbe wa wade ilu wa simi awa. Nbe awa ko Olorun bo oke lo fun wa se ni gbogbo igba. Eyin sese n darapo mo wa ni LPP Leto. Eto ni LPP lori Papa Plus lo njebe. Pelu emi omo yin ololufe yin. Samuel owo ye mi fele fele laye. Fele ni gbogbo eyan mo mi se mi ko Olorun bo oke lo fun mi se ni gbogbo igba. Abalata wa yi la pe ni lori Papa gangan. Nibi ta ti ma gbe yin debe ni pa gbogbo bo se n lo lagbo awon elere idaraya. E ti mo wa e ti mo ise wa wipe gbogbo awon ise fese won se to waye lopin ose la ma lanfani lati koko mo wa se ti mo yin ka to wonu awon inu yen lo loni sansan ati ana ti sojo e ti Friday la awon ifese won se yen loloko ojo won ti se be ni won ti gbe na ya ni orle de France ni bi idije France League on Lyon won ti na Azuri pe lami ayo meta si eyo kan Paris Saint-Germain awon se be won gbele fun ro sowo iko agbabolo AS Monaco pe lami ayo meji si eyo kan ni orle de Italy ni bi idije Italian Serie A Girona won gbele fun ro o komo na won pe lami ayo merin si eyo kan ni orle de Germany ni bi idije German Bundesliga Stuttgart won na iko agbabolo Cologne pe lami ayo merin si eyo kan ni won fi pa won le patapata o di orle de Spain ni bi idije Spanish La Liga iko agbabolo Real Madrid won fi di reme fun igba koko labe akoni mo gba won tutun Jose Mourinho leyin ti Kylian Mbappe o padanu abala golin wo mi kin gba si o be na ni won sorisirisi chance opportunity lati da pada won sonu gan ni bi fese won se ana koju iko agbabolo Real Madrid ko je tutun mo o iko agbabolo Real Madrid won ti na iko agbabolo Real Madrid pela mi ayo eyokan si odo ifese won se to kan fun Real Madrid owo na ni Inter Milan de ti na Napoli won ti na won loni o ye je gege bo se je lorile de Spain ibi DJ Spanish La Liga e je ka lo sorile de Gesi ta ma so nipa DJ English Premier League bawo lo se lo si ni ana ode yi Ipswich Town won gba lejo ona Liverpool na won pelu ami ayo meji si odo bo se je gele gangan niyan ta ma so nipa DJ League EPL

LPP Leto, Eto ni LPP, Nikoni Eagles, 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafi dikale silu abe okuta, tin sholu lu ikle ogun, di orile de Nigeria. Be wawade ilu wa simi awa mbe awa ko lono bo ke lo mfunwa sheni mbubu igba. La ide no penu lai fi opa polo polo pejo, lo ni were were lo ni wara shisha. Won ni wo ero VAR lori oro aye yin o ti won ba lo wo nkan fun anfani ti yin ati temi ni yo je e ni gba penalty lo troyin eyin te bere ifese won se le pari ifese won se yen e ni gba red card yo oya awon iroyin yen loloko ojo kan e je ki ma se lawe lawe fun yin gege bi ati ko re ni ale oni iroyin eleyi ko dun mo mi ninu sugbon tori ise ti mo gba je ka mo wa si ete gboyin iko agbabolu ti won fi owo so bolu sinu apere iko agbabolu obirin ti orilede Nigeria di Tigers ni won to gbadanu fun igba keje nibi idije ife eye agbaye ta ba nsoro nipa 2026 FIBA Women's Basketball World Cup e ma gbagbe pe won ti koko padanu sowo orilede South Korea nibi ifese won se to waye lana leni o tu se be o waye o padanu sowo iko agbabolu Hungary ni isori keje yen group B ti won fi won si e ma gbagbe pe idije yin lo lowo ni orilede Germany nibi ni ilu ta pe ni Berlin gege bi won se wa fi idire mule pe iko agbabolu obirin di Tigers to orilede Nigeria won ri daula won lo nibi fese won se eyi ti o nlo lowo lowo ye Hungary won se be won fi agba won iko agbabolu obirin to orilede Nigeria di Tigers o ni baye e wo iko agbabolu di Tigers won gbodo jawe olubori o won gbodo na France ibi ifese won se won to kan ni ojo aje ojo keje osu kesan ti won ba fe lanfani lati so di mimo pe awon fe peregede ti ipele knockout round e wo e je ka fi adura ti won leyin boya won lanfani lati lo iyen je gege bo se je lapa ibe yen o di orilede Turkey lodo awon ti Transospor eni tin se are won lapa be iyen Edugra Dogan ohun lo ti so di mimo wipe e je kin fi opin si gbogbo ohun to ni se pelu awuyewuye eyi to nlo nipa agbabolu wa won orilede Nigeria Paul Onochu nipa ojo iwaju re pelu wa ninu iko agbabolu yi agbabolu yi ko ni biro ko lo bi kankan o ti wa tepa sinu iko agbabolu Transospor gege bi won se fi idire mule ipe eleyi o jeyo leyin ti awon eyan kan so ipe o sese ki agbabolu omo orilede Nigeria yi ko ma lo si iko agbabolu kan ni orilede Saudi Arabia ati wipe iko agbabolu Transospor yi won ti fi fe han sinu agbabolu kan to wa ninu iko agbabolu Tottenham Hotspur ti oruko re nje Richard Lansing gege bi won se fi idire mule ipe ko sohun to jo ipe a fi fe han si Richard Lansing ko tumo si pe a fe gbe wole afe le ni tin se Paul Onochu afe le kuro e je ke kule yin ko gbo ko so fun toko ki ado gbo ko lo ru fo be eni tin se agbabolu omo orilede Nigeria ye Paul Onochu ko ni bire o inu iko agbabolu wa lo ma wa titi lai lai lori owo yen e je n lo sodo agbabolu obirin orilede Nigeria Glory Ogbona Glory Ogbona ni won ti fi idire mule bi pe iko agbabolu Besiktas won ti lanfani lati se be lati ra wole o o ti towo bo iwe adehun olodun meji pelu iko agbabolu yi ni won gbe wole lati se irun lagbara fun owo yin ninu iko agbabolu Besiktas gege bi won se wa fi idire mule pe tele tele agbabolu yi ti wa pelu won fun odun meji o do di wi pe o teso waju lo si ibomi ni baye won ti fi idire mule wi pe agbabolu yi o ti lanfani lati se kini lati pada sinu iko agbabolu ti amosi Besiktas ni orilede Turkey awon na de ti se dada pupo pupo fun orilede Nigeria ta ba nso nipa FIFA Under 20 Women's World Cup odun 2016 odun 2018 o ti lanfani lati soju fun orilede Nigeria lapabe o ti pada o ti pada si inu iko agbabolu to ti lodun meji tele tele LPP Leto, Eto ni LPP, Nikon Eagle, 7 Sport Radio 103.7 FM. Safi dikale, silu abe okuta tin sholulu, ikmile ogon, ni orilede Nigeria. E jen lo, toda won eleye, won ti fi dire mule, shugon orishi rishi yoro latin bo. Ha ha ha ha. Wipe, wi wole jijade a won mejoji, olo won tofe bade o, tani monso. Oni, olo ni kanto gbaju gbada.
lórílẹ̀-èdè America, Caribe, àti ẹni tí ń ṣe aṣọ́lé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles torílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Maduka Okoye, ló dàbí pé ọ̀rọ̀ wọn ti fẹ́ máa wọ̀ báyìí. Ó ti di ìgbà kẹta o tí wọ́n tún máa rí àwọn méjèèjì papọ̀. Eléyìí ló jẹ́ kí àwọn èèyàn tún máa tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn wípé nǹkan ti wà láàrin àwọn méjèèjì. Ó ti dàbí pé wọ́n ti ń ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ti wà láàrin àwọn méjèèjì. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Cardi B òun àti Maduka Okoye wọn ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé nǹkan kan wà láàrin èmi àti ẹni yìí. Cardi B kàn ṣe àpèjúwe aṣọ́lé náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dáa. Ó ní, "He is very kind. I hope to see more of him." Cardi B ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní, "Tí ẹlòmíì bá rí lórí ojú òpó ayélujára, when you see him on social media, he looks very straight and stern, but he is very kind. I hope to see more of him." Cardi B, òun ló ń sọ eléyìí nípa aṣọ́lé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Udinese. Ó ti di ìgbà kẹta tí wọ́n rí wọn papọ̀. Tí nǹkan lọ láàrin àwọn méjèèjì, èmi ò mọ orígbà tó bá tó fẹnu ara wọn sọ. Ẹnu ọlọ́fà àlá ti ń gbọ́ mọ́ta. Ó yá lóní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lóní wọ́rà ṣíṣà. Ó di bí ìdíje ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ Adúláwọ̀ 2027 Africa Cup of Nations. Wọ́n ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé orílẹ̀-èdè mẹ́ta báyìí ni wọ́n lè sọ di mímọ̀ wípé wọ́n ti ṣe kíni, wọ́n ti qualify fún ìdíje 2027 AFCON gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè wo ni à ń perí ẹ̀? Orílẹ̀-èdè Kenya, ẹ má gbàgbé pé àwọn náà wọn yóò máa gbàlejò ìdíje yìí pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Tanzania. Tanzania náà, wọ́n ní àwọn náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń léwájú láti gba